Basi wali kilibanzwa wa singia kwa wali kiraki mbwe na ngerero sukulune mwana buwa ni kwa nene chendi cheno chikale tira wana winyu chitunga che ASSDA Association de Sages Solidarité Troisième Âge chikabanika au kafiteru basi echika uwa chete ya wala mkulu ya wulianu habula mwana habula mtumwa ni bwambo bikaenda bibere mwana nomukulu mwana nomukulu nario uno iriano lye munubire ira tukandikanya ko tukarebaya omwana ayo tunganene ngayo wahe no mwana mutia mutia amatunda wena ngo wahe koba akuba shakulu obata ku wewe ebiuma nisha banandi biuma nero tukatekereza bia ekiuma echo tukanene ngachirina faida chokubazazi ekiuma kitya kitya faida chokubazazi kusangwa tukavota tukavota emebere ari wasitu buta mitema kubutu bitu neshi echo chikandereka bali kiribanzwa Nijibana betu, nijiba shakulu betu, bake kulu, mbesa baluana, mwrekerere kabisa nzumwa, nilihanuli ya mnubire, ngarikara kituwe tuti. Na wakati wa keremenye, nkwole koluhanda luwa, kwani mnyote, na nyirichuma chueni kubazazi, au nyirichuma chitueni kubazazi ukuwai, na hivyo itongala ngira, enamu na yalisha sobokome bere, kundi wakata kasi mbuno, chikaba jesebo chikari ambanulu na rihanuli anguwa mnubire ngani kuwa teacher nuwa tashabe nuko sina ngabe ninje ngabe chukizo kwa wazazi buku wai sina ngabe ninje nanga pia nga huzunishi yabo na ngata shalibaya na hii hapa shakulu wai ngana ngatambana wanyeti kwa mwazi tukani kanyaku mnubire bali kilibanzo katambiki tukande kwa anoko radio moto butembo basi tukawaduti wasinja kwa rikotekali kuhini bauri kiribanzwa basi tukaba shima kunde kanje kanje mukye mona mutu kwama ko radio tebe radio moto butembo eno nario umase bari ala era munubire umase wakabwa tino tukabwa munubire akubana bono mwana mube nichukizo ko bazizi huko wewe toto mujinga toto mbumbafu, fano kiyo mwana, tata wawu, maka kusumisa ya karase, ama kulisho mwekole primere, ama kukule mwosegondere, ama kukule mwuniversite, inyana utechere ngeru wako, echeri watu umano yu, akashira mwosado kuitue, nere chilo kovu hanya, sasa inayalivya sasa, uwebichukizo, okwebo, nera bandwa bukabye ubabetaba mu muhamba simwarengana mutibino abanalu bana banalu bali umuri no munalu kana byo muwa umunalu nyabyambu wabote bashi oni munalu uyu naye tore naye hanome ni munalu kwinje ne tukandi buriya sasa bana betu tubanzire kusebu lakini imatokirire bya mote ekiuma twamaleta ku bazazi efaida eyo twamakole ku bazazi betu ni yahe elo oba kulisho mu mekeke ba kulisho mu bwane ba kulisho mu bulwane ba shabutwa hiri ba sharabat tami sibombo era daromusha kulu ya bendru jiwe jiji ngare kenye watumbe na ole mwana wewe ye ana muyo wanganero kwa bendu, lakini akashio waka wambu, mwana warebe, mwana marengu kajitua, mwana warebe, mwana wanagera, kasi wamubu wabu, hapa napa mwana warebe, hapa napa mwiono yu anawako la cherebieria, yalu wanzulu hiku mparsele, hapa napa mwana warebe, tami, oyane muhamba mukabia, mkairawo mwazazi, ni wambu,
esaba kwa mbu mwana wale bayole bamba mbolo mumugendere paka sabaka mbote mbia timbi baka mbote tuhawo mbuno basi habere tamera luha nyehanya oyone muhambo mkeru mbazazi kusebo nebya hata amakuni ewe ya kana tsuka makuni make make make baka nikana tikuwa sasa mtu tukua tutembeno mwanu yu akasha bia beno tu hikumovu shakulu yu kasha tulembera yu kasha tutra yu kasha irati mwuriwe munu wile sasa inyo mwanga tutere tulemwe ni tutuko tukare vata umane buhanya ni buhanya bunene sana kande mwune mwalangira ewe kalaba akulu ni wali chinyu mwune mwasamarere mwomote uyu alenga maenda ichema mwuriwa ni chono cherebe lakini chindu echo kwanye kweringani kuchubwa wote na ingata alakana ikwaza ingata ya mundu tamichi kasemesa ya kusebo omu anaka lumu hali ya luwa mo ukata shiriwa matunganana oya kara inga mwana mwala ngere habari ya nani kwe ye mwana mpotevu kwe alia rudi kwa baba yake oyo mwala inga aba ndia babi ya ikaba ya matunganane nilisuwa ningani utiku ndi wabili ikoberi ambeno wa masu wa kumbele yao, tami ukendi simbisha kusebu, ukendi ya nabenda na mwia la yata tawa au, kule nganda weshi aleka. Nero, rebaia sasa hao uli munu wiri. Wanganabia uli uti, basi bapere nyipona, bapere nyigana, mafube kwerele na aho, ye, omuzazi usi usi, alitayari, au kikupokera, wa mabilo muhali yo ole mweyo na bandu bakabwambo tami mwala warebe shacherongo kwabya tami mwale warebe amabibi ya mundu mabetunganana tami bikasemesa ya abawuti abawuti banene inyiba luana ninyiba mbesa mune mwito bota ta wenyu mune mutwita pasipo kujua uka wolangaranga ngana mugenda lakini chikukucho chikalaba akabusana nao tasa mara kwanza erisuko mwana ukamolera mfano ngiminerval nyikiripate diplome nyikiripate licence nerwa bipate licence nerwa shuwa mbusasa wabiri omumushitu eyo yo mwarondere kaji na kuma byengero mwe chikumula Eche baka kenza bandu na riwa mbunu mwala uwe shambu ya yiri. Sina singa changana semesha. Tuleba ye, ayotuwa vareha rera. Kundi mundu ushi, anauti ya katambika rera, na katambika resa huka. Lakini sibabuna mundu rera, yuluwa rera, yuwa nalengani uti. Inje mundu na mahika kuchi. Pasha kulu. Pake kulu. Basi, tuwe sabere, kati tusabere na wana vetu. Na kande, tuwa mawijira mwamalie manene, mafikiri manene kusana wana ba, tukandi ite shotasio, tukandi ita shostoma, tukandi ita makuni manene mwametema. Lakini tusabere ebo. Kunijenga nalijua kusebu, omonda mukalu wabe handa bebele. Nebe handa bibere bese tubikalo mondo bore mundu nebe handa bibere ibi yesuka erisuko konzuko echeu kundi ya Adamu na Eva mbo buta Kaini na Abeli manake omonda yawo mone Abeli mone na Kaini manake omabuta bana omabuta bani 10 abo Kaini banemo no Abeli banemo Suwa wute wushiba kasha wa Abelia, wushiba kasha wa Kaini, ye. Nere watulera. Kundio wole mundu woshi, wabi unashute. Abeli yole anaba mtu alamu kama menya. Shu Abeli, ukamenya rasho mwa na wote. Basi, Abeli yoyo. Nabo Kaini baba alia. Lakini Mungu mweta usa Kaini, ye. Ne abushimba kumakumu abushitu kumekumebo situ vinga tukasombala nabo
yeurudi. Lakini wabi unashi koko, abe handa bebele yabiyo, sherti bebaneke omu hao. Na ilo na wumu lwa na kumbi sibobu wambuna wama wana kumochi handa chekaini. Eriwa bukaini, maana ke yu mundu mutia mutia, umwivi, umwiti, umuloyi, umushingiri. Aye, abukaini babo. Na wabeli, baba andro, abatifu kwa rata wabo. Ayuka bia, njana hulikiri chota rata wakawuga. Ayuka bia, njana hulikiri chota wakawate. Baba tuangayara tutu. Tama michekaa sema sahi, ijapokuwa sheria kwa rachini numo fulani, charaka yeye na ni yabiri yeye kesho baraka, na mwalawa wabona, amasomo, usalama mbere mti ya mitai kuhuewe, tereviyo mwenyu na unga bagana kwa hola mo, bagana kuirokolwanda lo wabiri, sombola, tareba yeye mbere ya kaini, kumbi wamavya, iwangavyo mochi handa cha kaini. Chikati kwa mbubu, nabihanda vya kaini, nabihanda vya abeti. Nabiyo vene, iwa ya libia, chanda chushini wa kaini wa sawasa. Iwa liwene chende chanda ni babeli wa sawasa. Lakini tukabe langera kwa matendo yao, kwa metambereku wabu, kumibigureku wabu, iwa minyo rote, uyu ni abeti, na uyu ni kaini. Hata na mshukazi, Nimoshokazi namu muri abakaini na babeli mushokazi ahale ahoshi hanye bitunga so butembe no boshi ne batunga nene ahshi ahoshi hanye ebitunga kaini ani aho na babeli ani aho kini abeli kamenyikala abeli bya molo ebinja katumika nje kuwerihano nje kabule shauri Abaso kana kandukewe inya tsukie tulawa mama twangara tuche kanduka baba twangara tuche kanduka nibwambu echendo chenene echitonga byanacho baluana munu birego mukwa mama wakala kate stoma motema na makuni mbere isibanga muti source ya makuni yoyo tsukira hande Esurisi ya yu mwinyue, inyue na chanjo. Kwendi wala ngera. Hane wabuhanya, nicho wabuhanya si wuluhu wawiri. Hane wuluwe nyumba muzima, yu sini wakaini wasa. Uya wabukari, uya na wabulume uluwe ya manake evita. Ukabote babo uyu na mamo uyu. Pakande wami ya kamenga, hewa kalangere verenge, eringa skeche, eringa je, eyo kabi mwaparsele, dongwe kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
pole kwenyu kunde bana balengire ngo kumwitwire nere abukorero wenyu ukabola komo abone bala barebe ayaye bameba bala barebe abameba bare barebe basi ye koko ne kazi nonga kwana gakashaka kusaka wat baba na barebe oyimuko utumko mubiri basi nere nyubu shimwalangera oyuwangalujo kuchikuwao inyawola chochikareka munu wiru wanangira la plipa de fua abantu bana ndaba nemwanga ngo mwimu ile kini babi mututi bombo bakume katwa mu akabiri fulani ambo ha abo sibakali uwo bwechanda cyo si chikali uwo oyeyo mu bwongo tumukano mubiri abo sibaka bakafutana ro abo sibaka kola kere ino byo ni bibi bakatula manyumba ukashatula manyumba kanga ikwe kobo tukaru na maisha kwe lakini Esaba kandi kweya uni mu butunganane ukasonge base bashasabano mwana yohowe wombu baba tuhi mwana wa uyu base tutomalangera tukadya naye harabe ibo bolo wau mesu alikana ute amaitid fet konde banene baba langera batumino ere wa karasi bino yisunga maisha yihe baluana moberrawe amaisha akaenda ngoko ure maana kiwangano suma karasi
kandi washabya mundu tunganene aho wamenye kwanana kwane bakari nyambo akarase kama kwa manane hali yiwe uyu masoma lakini iyi ni abanene wa mulangere wa wute eske uyu mwe nika no mukareshe yugwe na chikenge icyera kiri gukurenga na chikenge cyo gukontrola cyo ku bukaburiye bunene ndere mukita na ba professeur na ba na ma institut wenyu shisoni ba ndere baburiye ngo asomera ku institut aho bakaburira ye po estiti fulani ambwa ya kushini bora nero esa estiti ya hemuka lakini umwana soma nga bande no umwana atsanduka nga bande lakini kwishye musi wakundi ile shire ikintu kituwene reputation ya wazandia oshare tsanda ne reputation ya bazazi bawo mbuko umusha kulu akola chaiku esu franka bya katreka shama behera mfono ngale no yondo tuli mukonje ekonje de vacation sasa yama ya konje tunamulangira beyi bani mwikalo mabe torono katambika no bude ate kali ya fete kundi mwa kuri mwa kapate diploma ane musebo ba bitororo muna musugirira kali ya fete ya bitororo buri mu lubira sasa iba ka fete ya humatse waya kandi fete ya ka fete aka fete re mo bete bete kandi ka fete na bavuayu aba kata kiri mu heri bakamumate bakabambo uyu naye no mwana bera toka karase ahere netu nero erimo moyo mukonje mweyo mu chunguza yendeke tayiri ngali abashakoro wawo horekerera nga bakandi kubora batiti subiye muzigo kubo subiye kikwazo kubo na ese konze kandi huwa itubashakoro tuli ba psikologe ebyo kandi muburu basi baba na mapata bati ona na mapata diplome na rino lo mundu eri ndo ku university inatasha aso inatasha kora bakatu tayi balebya comportement yao omo vacation no kandi twa wote iko na utu kandi wote kutola no ku university you know you sasa munu wire o vacation everywhere ukabu ko mo subui e wasendo kiri arenga sibo shino hore na uri asendo keyo si wangalu shwa rapport fulani utino mwazi fulani yonyere ayeyi. Ituwa lepo kia kera, eribu watu mwa kundi vakasa kera, itukaya na murongo, tuka wanawoso kulibwe murongo ya shirema huwa kwenene. Tuangana taa nyero kwecho. Na marema ya beri serafuyo, lakini konzika miye hika, shesho ndembi ya vana, itukaya ndo mori. Sasa itukaya watichia bazazi yoko voreme. Manake, umupara inyaka kabulikira umwezi wa saba hika ati ahe abana bakengwa tichoko ako karema kae ko harebe ekonze ke shehiki kambao lakini ekonze yenyu sasa yenyu mukakorera yo hayi yone yenga ekonze ya maho na makuri yenga mulwana abazazi bashimu nubire wa mata kwa ramase wa ukasubiriye wasinje kwete bote muna patiri diplome wasinja baba kwa njifona mbata hika mweyo kandi basi nashika ngando lihombere wanata kwa ngani ata jeste fulani yu kando kwa laro musha kulu kando kwa laro mama mvakasa ya weno vakasa ya usia mvakasa ya rebo kangango katangatango kala wala umumuyi eria mawuyuka ya seba eria mekomola ya bandu usanechi umulu wane wanasoma ukabuka hapa ni komoba umoba iletre ukabane ko mu bandu bavuyu uka aho sasa sibande semera kiriye weye ibi yakiriye kwenene bakande taka ubiye mujinga ngabo nero batahe baluana sibo mutukabo watu tutukalwa ne nyu tukaba seka tukaba tute mu benduke kumbe wa matsenduka tami munubire habari byashanje ma paraporo ngoko tasoma keritwe mana ke kera twa tukaisusa aba universitaire bo kera kundi bakaba lwe Kinshasa Luvanium iba kasana ma na ishapa hero ko busanga kandi bakamba le gudir e gudir bo tsukera langira yo kunyisi umuntu alangira ne gudir maka mu universite nya kabena comportement no munzira bana ke babya ngabape babya ngabape aba universitaire bakera maka kala no wote kumbe nae narasha tabia mu universite lakini mulumureka universite tutaisusayo tukaharibie comportement yenyu
watari vi universitaire akaenda ekisupa cha blasha kiri mu mufuko wote sasa uyo akasha kwa mwezi wote uyo kadi wote uyo na option yale mu buti kwa sasa kandi bwa kasoma medicine iko uyo kasha mu docteur ebya akakola bibi huzuni sana nerule sholana sikali shokusuka mara moya naona hata uwena kwa docteur mwenyewe ukasoma wote lingana kuba kusangua. Donko, eshobala tukabo ula sho, omoma komportema o tukakola. Eshobale she kutsuka, bolo bolo. Unemu yehekara, shumada kukabia nga kamboso, ukasoka yehekaga. Aka senyangui, kakaraka senyera kwa hete, shaluka shaka. Kakai sengara hiyoko, lakini sika kasha tukane muna irilusha hiyoko. Na wivi, unemu yehekara pasipo kusho. Na deliu wa sasa, omusha kulu, akandivi anaraha yae kakola ngaromuhali yeyo. Akandikala kandi vya mtu huzuni, mtu wa tabu. Basi inye tuzeri wate basi, nyamuanga kumijira luwana no manake basi kwenye kwenye luko viringi. Sasa, saa kandi vya genda, ukare Kenya hola, ewe. Sasa, ukandishi ala wande, muluwana, mumbesa. Ukandishi ala wande. Bane mungu, inye tami, nanabiyo kochi sumoje chipaimara. Sikufu waka wadi. Balu wana mwure kiria mwukali uwewu. Opo mwabahe geo. Mwure kiria mwukali ya nebanji. Mwure kia wotia. Pase. Tami echedu chika uwewu wako ambwe chone cheve. Angalisho sana. Gibu kanamulu mwurehemu katareku. Mwambu haa katareku mwaka kole cheve. Kone mwa kata tsupa kabali kawate. Oka shisha nyo kabali. Anu wala gana gari wajia. Au wajia kakunga kawate. Mbeno to mwabi wacheno mbeno base. Echendu chibi chusichu wakana ya. Kumbi wamabia wacho. Uwa wote. Bahara na kake mechendu. Iba munu wile sasa. Ya bare contraire. Esaba kake mechendu. Iba bandu wenga baka semeracho. Changa chika semisai. Changa chika tera. Lakini. Seraha netabu kwewe. Netabu yoka shayela ngeru mumaisha muhombera halia. Udita suki prepare ya vinire yao yore eno. Nero uwa tarishiri yayo umabe tororo, umavantire, umabehe. Uminye, muluwa maya rakaranta, isuwa nengana utimbino, esosante luka shayika kuyo. Sibi yanga wezekana. Kondi mwase mubi muka libe munu wire amaisha ni mwase kuswinyu. Oda tawa tuwawa eva kani naba katro kama sa 20 naba ma 100 naba ma 90 naba ma 80. Lakini mwile munu wire ngokomi ya keni mwase kachima. Nero sasa. Wangapetile rezone ma isu wesu keduka konti okomi yaka. Konte kwazo kwa viniru wama tahika mwa huwa wote. Ahuna mwa tahika haa. Nyeshe kasana kutsebo. Nyeshe kumbera haria. Enguvi ya hii yanga shiala. Ishiesha langu enguvi ikashaleka teseka. Yeah. Enguvi ya. Enguvi yo mwana wawo. O mwana wawo yunguvi yao. Yuka tumikira reno. Sasa. Ukani tumikira yote. Mwumulu. Emevera ya uyiwe na yene. Yema bikangania ngoko. Ngoko sundi shahikayo. Valuana. Bambesa. Kwanza, munu wile tuwa kuchehende, cheno, itukotu sana. Nabana betu. Aba koro betu. Aba liko kwanza kumunu wile kutulishi ekonzi eno. Babire nga babare hangolo. Babire nga wile lumuwa mchiringa chirichi. Tuwapere langere. Nerio, base, tusuye kumi bereba luana. Embere ubuke bulomu shakulo te baba. Ngande seba haikwe. Aho tukande seba na uha ikwe. Aho hanu halikabirika hekona ngakola kwe. Aho kande vya umabe kule chulichu wene. Na aho kande umabe timishomu shakulo. Nesa ukande mbulecha tuche ngecho. Ukande umusu yoko shongebe. Na akande yuwanreke. Akande watu omwana alimu yoko chikechi. Basi. Sinibarabenga nabe. Alenga
eria nobari anyela era muganda babwera lierio niba vakasie vakasie bo wasinja hoshimuri siba vakasie basa ninyuba lwana ninywe mutu kukwamire basi toba tuti musibo muya buholo kisha shalona nako omatano kwindi yenga

0: Al, le nogo kasi bagu nata katiri na malagiru mariana na mukolo mubiri.
1: Ukabuana wangu kasi ishinga mariana ta.
0: Wewe sase vua leye ni alotsemba lukabilu nata katiri kadilu nalabira mwefer. Raro reno, ha? Wabarabia wakwanza hei.
2: Musha kulu, shini kubise, gaga nekukukuyeka amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire servise. Eyi kafuri rabando, kandia kure pasere, oburi mwati.